0: Good morning, Ordaneta.
1: Andy San.
2: Magandang umaga, Ordaneta.
3: Good morning po.
4: Ako.
5: Masantos, Yakabosan, Ordaneta.
6: Para.
1: Good morning, Ordaneta.
7: Naimbag nga bigat, Ordaneta.
8: Muli po, magandang umaga sa bawat tagapakinig sa ating Anchor Radio. Napakaganda ng araw at pakiramdam ko ako ay blessed ngayong araw at nakita ko yung sinag ng araw at yung hangin, yung simoy ng hangin at marinig mo yung mga sasakyan nagdaraanan at ang traffic ay marinig mo dahil ang mga tao ay nagmamadali papunta sa kanilang mga trabaho ay nakaka-bless, amen, na muli ngayong araw tayo ay buhay upang pakinggan ang ating mga music sa ating Anchor Radio at paglingkuran ng Panginoon. Amen? Anyway, the request button has been activated on your Anchor Radio companion app. So go ahead and send in your favorite songs. We've also activated the comment button to send in a brief greeting and we'll read it on the air. Let's start this morning with a song requested by Karen Trompo. I am so blessed. Amen. Tayo ay blessed dahil tayo ay gising ngayong araw. Amen. Sang Bayinguyan Sisters and North Valley Baptist Church.

Sana po na-enjoy natin ang ating umaga. Ang comment button po sa ating app ay activated. So kayo po ay mag-send ng inyong greeting. Kayo po ay bumati. Kung sino man may kaarawan dyan, pwede nyo pong batihin o kumustahin. Amen? At ito po ang sunod na awitin requested by Lee and Paz at Sylvia Candido, God is Great, Good, and Merciful by Lone Star Baptist College.

Ang pinakakailangan po natin ngayong araw ay ang Panginoon. Amen. Hindi pera, hindi ang anumang bagay, kundi ang number one nating kailangan sa pang-araw-araw ay ang Diyos. At ito po ang sunod na awitin requested by Brother Jason Peralta, I Need You More Today by Alvin Martinez and Brooke Martinez.